0: E kaabo pada eyin o si eto agbeyawo iroyin agbomogbe lori kanin kanga agbomogbe be ba nfe mi ba wa bo an soro nipa reforms ti UN
1: atunto
0: in to fi se anfani to ta to ti yo se fun orilede Nigeria
1: bi mo se so le nkan awon ise ija kan wa le ni ba oko ojo ofurufu ni won fi nja ni won be ni F-35 America lo nse le ko le be kera e ma joko soro ni bi la tin bo ibola wa le ni bo ti se fun mi de ona mi fi le ran lowo ona le fi ran mi lowo
0: so ka ju e
1: be ni gbugbe le ma jo to mara yin to ma de fe ta fun yin a je pe ni awon irinse kan lowo ti Russia se tori drone anti air missile kan wa ti Russia se won ni S-45 S-400 ati S-500 te bi gini e se rin yen o ma n wo bi awon oko ju ofurufu ja se rin America le so fun bi ti e ba gbe kini e si bi ti S-500 wa ma mo awon asiri kan to wa lara F-35 yen so ni ta fun oro international relations se o labi ara
0: se tori awon boya tori awon kini ita ni ni o fi je ka
1: ani ala awon to ye ka ala seri ijagbesumo mi awon to n dari wa won ma kan tan se ta fe pare la rese meta ma pare la rese meta e mo so

Que di woman no man jere shere. Akaba to jela kitera. Baba lo mo mo bu si chere. Ila ila nki o di magbiwa. Me homi ni se mi den chere. Akaba to jela kitera. Baba lo mo mo bu si chere. Ila ila nki o di magbiwa. Que di woman no man jere shere. Akaba to jela kitera. Baba lo mo mo bu si chere. Ila ila nki o di magbiwa. Baba lo mo mo bu si chere. Ila ila nki o di magbiwa.

Yaga. Asap mo ang yung lola. Kumapa malag bin lama. Ipag ibisim lo. Lagi flow bin matmayan. Magni kumapang kiyo.

0: What God has joined together, let no man put asunder. Eka so nibi gbogbo ti ategun eto yin fesi lati ile ise West Radio 89.3 FM ni Oluyole Estate ni ilu Ibadan nibi nibe gangan le wa. Eka san akiwa ani wipe akojimo tuni. A dupe lọwọ Ọlọrun oba to tun je ki ojo toni ko wa si imuse a dupe fun emi inu wa a dupe fun ori ofe ti Ọlọrun fun wa lati wa ni oke ipe lati wa laarin awon alaye ope nla ni fun Ọlọrun a tun dupe lọwọ mama wa oludasile ile ese yi Kanga Agbon Magbe Lady Evangelist Lillian Bademosi fun anfani ti won fun wa ka ma soro ni ibi ta wa yi ki gbogbo awon eyan si ma gbo ni bi gbogbo ti ategun eto yi nfe si adupe lowo won agbadura wi pe Ọlọrun a so ise yi di ni la lowo won atudupe lowo gbogbo awon loga loga ni ikanni ta wa yi adupe lowo won fun ise tabo ati won ise ni ile ise yi adupe lowo amoju ero to wa ni sa ta wa yi Mr. Henry ẹṣin gan ni nitori pe awon ni won ma ba wa gbe eto yi si oke si sale ti gbogbo eyin ololufe wa nibi te wa te o ti ma gbo ohun wa kitikiti adupe lowo Ọlọrun nitori pe o tun so wa lati wa ni aye ni oni lati wa lori eto eto ta wa ninu re o na ni ninu igbeyawo ninu igbeyawo ni eto to ma nba afefe san re ni gbogbo ojo Friday ni kete ti ago meji ba ti lu ni eto yi ma nwa saye ni ibe ni ati ma nso gbogbo awon nkan to ni se pelu igbeyawo igbeyawo dun o larinrin opolopo iriri lo si wa ninu igbeyawo ko si abiamo ti obimo ti ko gbadura wi pe ki omo ohun kori ile ayo wo si boya okunrin ni tabi obinrin kori egungun iha re kori okunrin to je wi pe won jo ba ra won rinrin ajo ife dale kori obinrin ti ede won yo jo yera won ninu irin ajo igbeyawo ninu eto yi o ni a ma tin so orisirisi iriri nitori pe iriri kun inu igbeyawo opolopo won o mo wi pe irin ajo igbeyawo o ju ojo ayeye lo awon papaju lo awon odo wa won ti ro opolopo won ro wi pe bi o se ri nigba ti awon wa ni oju ona ti won jo nwole wo de be na ni ninu igbeyawo ni kete ti abawo inu igbeyawo opolopo iriri lo ma nwa nbe ye igbeyawo asi ma dun papa julo ni osinkin ni ferenjogi teyan wo inu igbeyawo a ma dun mo ni adabi eni wi pe ko sa ma ri bayi lo o le ri be sugbon iriri pon ninu igbeyawo idi ni to fi je wi pe ta ba nso nipa igbeyawo igbeyawo je ohun ti eyan gbudo se eto fun o je ohun ti eyan gbudo wa imo fun ko to di wi pe eyan wonu re te ba ri opolopo igbeyawo loni to je wi pe o doju de ni oju ona ni opolopo gba aini iriri o ma nfa ni opolopo gba aitele imoran o ma nfa nitori pe awon elomi won kukuri awon eyan ti won si won ni gbere ipako ti won so fun won wi pe ona bi to fe gba yi mama gba be awon kan ton gba be lo ni esi won o ma pada won ni ti won niyan e je ka won o se ti won sugbon ni igba ti won ba ma bo si bibe o se ni laanu pe opolopo le ma le pada wa sinu igbeyawo yen mo iyen ni pe irin ajo igbeyawo o fa kiki o fa ki eyan fi ara bale ki se gbogbo nkan ni eyan nbe si to ba ti di oro igbeyawo eyan a ma bere fun imoran eyan a si ma tele imoran nitori pe oto ni pe ki a bere fun imoran oto ni ka tele imoran ohun ni oro irin ajo igbeyawo atun ti de gege bi ise wa ni ojo toni lati soro nipa ohun to nlo ninu irin ajo igbeyawo gege bi a se man so awon odo langba to je wipe awon na tin foju sona wipe awon na fe ni iyawo tabi awon na fe wo ile oko e wa nkan fidile ni bi kibi te ba tin gbo owo ja ito yi ni osan yi e joko le nkan ke le gbo nitori pe eto yi leyan opopolopo ibere pelu akege mi ti ajo wa ninu kolo ni bibi a ma nsi oju opo sile fun awon baba wa awon mama wa awon ti won ti ni iriri ninu irin ajo igbeyawo kawon na kon gba wa ni imoran kon la wa loye nigba ta ba ti e wa mu ohun to nsele ninu idile awon kan ti won ti pe labi aso ta ba so si ori afefe won a ma bere fun imoran pe awon ma fe da igbeyawo eru awon ma fe je ki igbeyawo e o danu kini nkan ka won ki awon ko se nibe ni awon ologbon ni won ma pe wole ni won ma ba wa da si eto atun ti de ni osan yi gege bi mo se nso emi nkan ka mo wa lori eto emi ati agba Daniel lajo wa lori eto gege bi ise wa ni gbogbo ojo Friday bye eto te wa ninu re ni ninu igbeyawo oruko temi ni Eludipo Oluwakemi Queen Mother eje ki n fun agba Daniel ni aye ki awon na kon ki eyin ara le ka wa bo si oju eto gan agba Daniel
1: o fe ki awon ara le pe akasun e ma ba wa ka lo ninu eto oruko mi ni Isa Daniel ti gbogbo yin mo si agba Daniel e ma ba wa ka lo
0: e se agba Daniel gege bi mo ti so wipe ninu igbeyawo orisirisi ilakoja lo wa ninu re e ma ti ri ati ri awon oko ati iyawo to je pe won ti jo gbe papo ni abe orule inu ile to ti to adota odun ati ri awon to ti jo gbe papo to ti le ni ogoji odun ati ri awon ti won ti wo ogbon odun to tutu si le to ti je wipe won tun si jo ngbe papo ki wa ni asiri to wa nibe bi awon ati eyin se ma nja ko ma nsi eni to nba won pari e nigbati eyin ba ge awon je to ba fi ata senu to lo fe jeran nigbato ba ta lori nigbato ba ya ija to wa laarin ahan ati eyin atun pari laipe enikankan ko wa ba won dasi iru e na ni iru awon ti won ti jo gbe po fun opopolopo odun ni igba ti won ba la orisirisi awon nkan koja ni igba ti awon oloye ba dasi tabi ni igba ti enikan ba fi ipinu si wipe igbeyawo yi ma sise ko ni danu e ri wipe awon mejeji won a ma tesiwaju si ni osan yi ohun ti a o ma gbe yewo o ni mo pe ni ki la le se ni igba ti ikan lara oko ati aya to ba nro ninu okan re wipe emi ni mo nse ohun gbogbo ninu ile yi ki lo de ti daddy ba soro emi ni mo nse gbogbo nkan ninu ile yi ko si eyan kankan to nba mi se se be lo se ri tabi iya lo bere to bere si ni so wipe gbogbo nkan to nsele ninu igbeyawo yi emi nikan ni oko mi o ti e ba mi da si e gbo so sese be sa abi be lo se ri to je wipe obirin a ma wo wipe ti ile ba ti mo bi mo se nwonu le ni mo njade emi ni mo we fomo emi mo so nje emi mo tunu le se emi ni mo ma won mo lo lewe emi mo lo ipade obi ati oluko emi naa ni mo run raso fun awon omo ti won wo emi naa ni mo sanwo na emi naa ni mo sanwo mi awon to nko idoti gan emi mo sanwo won egbo se be lo se ye ko ri ni ninu igbeyawo abi bawo lo se ye ko ri laarin loko laya ni igba ta ba ti pera wa ni oko ati iyawo ti a si ti feran wa ni isu loka ta wa so wipe titi ti ku ofi ya wa ni awa mejeji jo fe gbe papo ti nkan bayi ba wa nsele bawo lo se ye ka se arakunrin agbada ni egbon nigbati eyan kan ba nso wi pe emi nikan mo nse gbogbo ile se wo pe mo so nipa tarabirin awon okunrin na nigba mi o le je pe ah emi ni mo nsanwo ile emi ni mo nsanwo ile iwe awon omo emi ni mo rawe fun won emi ni mo kiti e ni bawo lo se ri lodo yin ohun ta nso yi
1: ku mo da ese
0: ah be se kokon mi kan le yen gan o kokon ni ah
1: igbeyawo o je nkan ti oye awa mejeje nla o nla ti ye awa mejeje na pelu iriri ati awon opolopo igbeyawo ti atire a ri bi pe bi olorun se da igbeyawo ni opolopo gba a ma fi sotun ju osi lo nigba miran o le fi ese o le je pe odo okunrin lo ma fi si boya olorun je ki gbogbo nkan se daada sodo e to po daada to de je wi pe boya gbogbo intan se nle boya bi 80% ohun lo ngbe sugbon ninu iriri igbeyawo igba o lo bi orere now in to ye ni pe bo o fi sodo e loni niyan o le daaro la ko pada sodo
0: iyawo
1: so nigba to ba pada sodo iyawo in ti oko ba ti gbin nigba to po sodo e ni o ka nigba to ba para sodo yawo to lo ma para sodo yawo na bi gbe yawo si ri ni olorun o da gbe yawo wi pe kenikan je kenikan je ni to je po ma je ya lo ninu gbe yawo yen o ni igba to ro ngbogbo atakoko wa fun ohun gbogbo ninu gbe yawo so iru awon kankan wa to je pe gege bi iriri temi mo fe so fun yin queen mother la igba kan wa to je wi pe ninu igbeyawo to je pe ninu igbeyawo titemi to je pe gbogbo e odo mi lo fisi se ri oye ti mo wa ri ni wi pe mo dupe lowo olorun tori ko nsogbon yan ni opolopo gba yan lati ma so pe ninu igbeyawo e lati ni suru to po lati le ni awon oye to ye ke ni sugbon nigba te eyan o ba ti ni suru yan awon oye to ye ki yan ni yan le ma ni so nigba yen mo ri wipe o fe fi die sodo mi then gbogbo gba yen de kere mi o fi gba kan so ninu okan mi pe abi mo so fun yawo mi pe emi ni mo nse ju tori nti mo so fun ra mi ni pe o wa lodo temi loni niyan toro ma pada sodo ti e na queen mother e ro pe bo ni se ri ola ori be toto o de papa ri be na o wa so fun mi ni jo kan ta nso ro an ta ku ro so ro o wa ni mi o gbodo se n to o se fun mi fun e o n tori pe ngba to po sodo ti e ajo na ni o de fi nkan kan pamo fun mi o de fi joko so fun mi pe iwo lo n se ju awon okunrin abi igbeyawo ti okunrin abi obinrin ba so pe emi ni mo n se ju emi mo n se ju ninu igbeyawo to je wi pe eyin mejeji lejo ni oye igbeyawo yen oye tori pe o si wa lodo e loni niyan o le daro la ara won obirin mi to je pe o se daada sodo won owo won de lo soke gan awon lo ma gbe bukata to poju ninu ile tori pe e to n jade latodo oko o kere ko de wa so wi pe ki oko so oju se re nu o ni lati duro gege bi okunrin na iyawo ni lati je seri obirin ma n fe ki okunrin je eni to je pe gbogbo nkan to ba sele o n ko bo lodo e o ma fun ni oye n to ye ko se ti obirin ba ti ri wipe okunrin tohun ni ko ni oye bi ati to nkan ibi ti wahala ma ti wa ni toro ti ri pe iye ti mo ko fun ko ni oye e bo se ye ko na nigba to sele arabirin ya ma so ta bayi la fe se ma ni oto ni n to ye ka se n to ye ka se n to ye ka se sugbon ninu igbeyawo yi n to ye ka se ri se mo ko o wa ni mi o de wa ro be o mo wi pe tohun ba ti gbe wa ma mo n to ye ka se sugbon nigba tokunrin ba ti so po enu ti o mo n to ye ko se to de ye podo e lo kere si ju si a so nkan to ye ko a so agbara to ni ninu igbeyawo nu
0: e je ki n bere wi pe ki lo de to je wi pe ni opolopo gba ti o ba po si odo obirin ni o ma n dabi pe awuyewuye ma n wa ninu igbeyawo
1: queen mother o ma n wa be n tori pe opolopo obirin gba mi ejo e bi aforiji mo fe torun to apolopo eyan lo ngbo wa to apolopo nu awon iya wa lo ma ni emi mo fe so pe awon ma ni garu tori ipo ti olorun fi won si tori ipo yen won ri okunrin to dagba won ra awon omo kekeke to jodo ti won joga fun ti won do en soro fun won ton se n to ye kon se so ton ba fe de ni ton ma wa denu le wa fe gbe iru wa si yen wonu le e se wo sinu gbe a sugbon gba ton ba gbede ton ri pe iwo okunrin to jokunrin o je okunrin bo owo to mu wa sinu gbe awo yen ko to sugbon o je okunrin to ba ti gbe wa ko nse pe wa baja wa control eni ibi to ye ko dere imi si ni mu wa ni o ni da ti so fun iyawo mi a ma so fun mi pe ma so fun mi pe wo lo konu le mo mo pe wo lo konu le wa wu iwa ti o so fun e pe iwo gangan lo konu le n to fe ka se ni so an topolopo obirin de fe ka se ni
0: ni opolopo gba ni igba ti o ba je pe odo obirin ni buruji yen po si ki lo de to je pe ko kin fi gbogbo ara dun mo awon okunrin ninu
1: e se ko imoda se ri nigba miran mo ri wi pe awon okunrin mi won ma ni insecurity won o de nigbagbo ninu ara won nigba ti owo yen ba po sodo won wa ro pe boya won bere si lo pe boya o mama nitori e lo fi nsoro si mi bo fi nsoro lo fi nso awon oro si mi then oye gege bi okunrin we have to be matured and lati dagba gege bi okunrin nigba to ba po sodo arabirin to fe now o lati ni oye to kun mo idi to fi nse nto nse tori ngba to ba po sodo obirin ngba miran a ma ri pe olobi iseda obirin ni wi pe awon obirin a ma soro lopo lopo so gege bi okunrin o lati mo iseda won pe bi obirin se ri niyan ani opolopo gba bon se nso yen ni won gbagbe nto nso kun se pe won really mean e ni opolopo gba sugbon gba to ba gbede to gbede bi okunrin wa joko wa fi ogbon olorun wa fi wo pe nto obirin so bo si e ko rire sugbon ni opolopo gba a ma ri pe awon okunrin aini aikato a ma ro pe tori ko ti n gba owo toju tori e lo fi n se nto n se tori e lo fi n temi lojumole lo fi n se gba lo ku n se be iwo funra re ni wa je wa da re mo gege bi okunrin pe nge mo je okunrin opolopo omode lo wonu gbeyawo to je pe won pe ra won lokunrin to je pe omode ni won n to ma fatija ma fi wa ni lopolopo gba
0: e je ki won bere bi pe ni opolopo gba ti awon okunrin ba se ojuse opolopo okunrin e je ki so ba yen pe opolopo okunrin ti won ba se ojuse papa julo boya won awon ni won fi owo sile ki lo de ti opolopo won ti won o ki mo riri iyawo won to nsise se mo biru e je ki so apere bayi okunrin o fi owo sile owo nje o lo san wole o fo owo nje sile o wa ri pe iyawo e o bo sibi to tin dana o se wahala o ti lo soja eyin le fun won lowo looto o ti lo ja ko to ojo ro ojo pa o pada de o bo se de na lo nsare wonu kini pe ko nje le se gogo bo sa se nse lo si iwaju lo si eyin yen okunrin o wa mo riri e ki lo de ti o je pe okunrin a ma pe ohun ti se ojuse tohun ti won o wa mo riri obirin
1: ai ni oye to ninu igbeyawo lo ma je ki awon okunrin mi se be I knew oye to kun mo ninu igbeyawo oni fi otun we o si fi o si we otun ni owo fi mo ninu igbeyawo now nigba ti mi fowo le de owo mi ko lo soja lo ra n to lo ra owo mi ko lo soja mi o ko pe owo mi ko enikan lo kowo yen lo to de bere si ni lo kaakiri nigba lodo temi yawo temi go fi be mo nipa a nra oja lopolopo ninu oja opolopo gba ma fe ki n tele un lo tori pe mo pe ba se n noja mu mo n pa ide then nigba to ba wa je pe nigba to kunrin mi to je pe obirin lo lo ra wa lo mu de lo mu gbogbo ede o ye ki o yeye awon okun na pe bo se n sweat to n se to n bo yen tori ti wa na lo se n se o ye ka wa na wa lo ba ngba emi na ma wa lo kitchen gba mi run ko se gbogbo gba awon obirin ma n fe ki okunrin ma wa si kitchen gbogbo gba ko wa se gba en se o ri pe mo n se be lowo ni se wo na le ma ba mi to rara beko iwo gege bi okunrin ni wa mo pe je nran lowo ni opolopo gba sugbon mo ri pe opolopo igbeyawo miran awon okunrin mi won o ni oye to kun to
2: tori pe to ba re arabirin yen ni awon o ma pa awon nkan miran lara ninu igbeyawo yen ti o gbodo fi aye ele tori ohun na lati ilera en lati mu sosan ilera ti won na lati nigba to ba ri pe ohun lo de latoja buyo lo ro si gba ohun lo sawo kini mo le be se lati je ki wahala to ohun na se yen ko wale tori boya ngba ti wo lo ohun lo foso ohun lo se gba fun e ohun lo sawo boya ngba ti wo lo gba so e oko le nle ohun lo fo ohun lo se gba ohun lo sawo boya ngba to ohun fo yen ngba ti wo de ge bi okunrin o ye ki wo mo po ye ki o lo lati ran ilera arabirin e lowo tori nigba ti o ba mu yanyan nipa awon ojuse to ye ko se nle awon na lo ma complain so nigba ti anfani ba wa ti anfani ba wa fun okunrin mo fe lati se dada okunrin boda ti anfani ba wa fun okunrin yen lati se o ye ko se
0: lati ran lowo igba mi rin le wa ki anfani ma wa
2: ki anfani ma wa fun
0: lati se o bi ni o wa se wi pe nitori pe won wo wi pe iso ojuse obirin
2: beeni beeni so ti anfani ba wa okunrin lati se la fun ilera arabirin yen ninu igbeyawo yen
0: eh akiyesi mi o ni wi pe ni ipa oro ile iwe awon omo mo shakesi wi pe opolopo awon okunrin ni won o ki n fi gbogbo ara dasi oro eko awon omo e je ka wo ta ba ni pe ka wo percentage awon okunrin to je pe won kara mastic ohun to ni se pelu ile iwe omo ki se pe lati sanwo school nikan ni mo n so bayi ati sanwo school na wa ni be o sugbon pe won ni pe ki omo wa a lo be omo wo ni ile iwe won ni ipade obi ati oluko awon omo nilo lati lo se idanwo ti o je ko ye ki awon baba ki won duro ki won tele omo lo ki lo de to je pe iru awon ise bayi awon okunrin kan wo wi pe ki se ojuse awon abi ofin wo lo so pe ojuse iya ni lati tele omo lo o nipa oro iwe eje kin so be
2: na mo fe ka ka wo bayi queen mother mo fe wo pe ni iwoye tiwa tori pe a ni scientific analysis lati so pe okunrin oke opolopo okunrin now fun ni iwoye tiwa a ri wi pe boya awon okunrin kan won ki n sojuse won boya kan tele omo lo one a ri a pe awon okunrin a ro wi pe a ma n fi more time wa fun ise ti a n se pe emi ro pe temi ba ti lo ti mo ti lo ko wa yen owo mi ni mo ranse so iwo gege bi obirin nigba ti mo ti fun e lowo iwo lo ye ko mojuse to ye ko se fomo yen be ko be ko queen mother tori wi pe nigba ti omo yen ba bere si ni dagba a ma tend si arabirin n tawo okunrin ma n sonu ni mo fe tango pe gbogbo okunrin lo n gbo mi nkan ti mo so e n tawo okunrin fi n tan loose nipa oro omo niyan do awa la fun won lowo do awa la se gbogbo n to ye ka se awa le ma fe yoju sibe te bi okunrin ni opolopo gba ti aye ba yo fun okunrin o ye kokunrin na ma lo lati so pe emi ni baba omo yi o lati je ki oluko mo pe emi gege bi baba omo yi re emi na n te ye kemi na se boya ti anfani ba wa queen mother tori pe awon o depends bi gbe awon yen ba se ri na iru gbe yawo temi sin o le je pe boya emi ni mi o fi be raaye sugbon arabirin mi raaye okay ohun lo laaye lati ma lo sugbon awon aye kankan ma wa temi na raaye lati lo ma fe lo akoko yen pe je kemi na lo si school omo yin je kemi na omo yin lo si school je kemi na lo omo yin wa ti aye e ba yo lodo temi now igba mi ma wa queen mother mo fe ka ye ni pe nje je mo pe igba mi wa to je pe obirin gan o raaye lati lo school to je pe awon okunrin lo ma ma lo tori pe ohun raaye boya nipa ise to nse abi aye wa nipa ise to ohun se ojo titẹ opolopo aye wa lati lo ma ma awon omo yen won sile so okunrin ti o ba ni oye to ninu igbeyawo a ma jeya tori pe ojo ale lo fi nsere yen tori omo kekere tomo te ba ti bond to wa laarin obirin gba mi si omo a ma po tori pe obirin omo yen ma pe nigba ti mu lo school ma toju opa mi ijo toju opa emi ati iya bi wale baba o si nbe then iwo gege bi okunrin o ni ojo ni lati pawo na ndokan ko mo yen ri ko ju opa e do iwo lo fowo yen le so a memory yen lawon omo yen ma ndagba pelu to ma nje ki awon omo ma n turn towards iya awon pe boya iya awon lo sopolopo gba and mo ma ri pe awon obirin na ma n se kini kan won ki so fa awon omo pe baba yin lo se into man fi into man fa wahala lopolopo gba ni won so fa won mo won so fun ah baba yin lo se leyi o jugbon nigba ti yan ba wa nu igbeyawo ti ru e o ba sele iwo gege bi baba ja re nbre o tori ojo ale tori ko ma ba je ya tori ti ale ba ti ojo ale ti e na iwo na gbori ewo be o to ko fajara ra igbeyawo lati je understanding to gumo lati wa laarin wo to ba ti ri pe n to ye ko se dara iwo fun ra e gbori sibe ko se o tori ojo ola titi tori awon omo yen ogo eyin mejeji ni bo se ri ni pe mother
0: e seun iyen ni wi pe gege bi itoju omo ojuse baba ati iya ni nitori pe opolopo ni won ti so di ojuse iya okunrin mi ki se pe tori pe won ori aye o sugbon won wo yi pe emi ni ma wa lo le iwe awon omo ni won wa ma ri mi se mi ni emi nikan mo kokko bi mo ni kini ye nse o si de pe ni opolopo gba obirin mi ma tilekun shobu e obirin mi o ma gbaye ni bise sugbon awon okunrin won wo yi pe awon o le gbaye ibo ni mo nlo ma wa gbaye ma wa se pe mo nlo si ile iwe omo mi won ri bi nkan itiju won ri bi nkan ti ko ye ko de ye ko ri be nitori wi pe awa obi ati okunrin ati obirin awa la ni omo awa mejeji lo si ye ka sise omo ka ba le jiri omo e je ki nbere ibere yi ko to di pe mo na oro awon arakunrin yi si afefe ibere ti mo fe bere oni wi pe se ohun to to ni ki oko ati iyawo ki won wa jo so pe o ya o eyin daddy wa o e joko nkan bayi leyin ma ma se o eyin mommy wa o nkan bayi le ma se se nkan to to ni ninu igbeyawo abi ti awon nkan ba se nyoju eni to ba to eni to ba ni agbara lati se ohun lo ye ko se
2: ki mo ra ma dawo bere yen meji ipa meji ni ma dawo akoko ni pe igbeyawo titemi ilana to sise nu igbeyawo mi o le ma sise nu igbeyawo ti yin now o le je wi pe ilana to sise ilana to ba ti sise ninu igbeyawo ta ajo wa nu e o ni kalo iru titemi nsin to ba je mi ni owo ka mo to a ni ise lati se ninu ile to ba je mi lowo yen wa lowo ngba yen lati se ma ku le to ba le je wi pe boya o ku die ka to nigba mi to de mi na de ni je ma fi die si bo eni to ba ti ni julo lu ma nse ngba lopolopo gba so ko se pe boya igba ni wa se ba awo ni ru e lodo ti wa sugbon ni igbeyawo mi in to ma sise nibe ni wi pe ka jola iwo ni wa ma sanwo school fees iwo ni wa ma sanwo ile iwo in to sise ninu igbeyawo ni so gbogbo igbeyawo lati ni lo lati mo ilana to to lati to ni eto osuna ninu igbeyawo won
0: gbogbo idile lo gbodo mo ilana to ba idile titi won mu lati le se ninu igbeyawo iyen ni pe to ba po si odo okunrin okunrin le se to ba de je wi pe o po sodo okunrin o si wa lowo obirin na awa mejeji le pawo po lati se lati le je ki idile ti wa ko tayo ko se aseyori toto ati to ye o de je ki so oro arakunrin to pe wa lori eto leyin eto fun idile re ohun ti won so ni wi pe awon ati iyawo awon ti jo won ti jo fe ara won o ti to odun melo kan ti won ti jo ngbe to de je wi pe olorun ti bukun won pelu awon omo won ti ni omo bi meta okunrin sise obirin na si sise sugbon arakunrin yi o je alaki kanju to je pe gege bi nkan ti won so fun wa won je alaki kanju to je pe ki won to bere awon nkan ninu ile ni awon ma ti se won o kin duro di pe ki won bere wi pe boya a o ni nkan bayi ko to di wi pe won se sugbon iyawo won na nsise iyawo won si nsise to je pe ise daada ni ki se ise to je pe a le fowo lu ayale lori iyawo won nsise daada awon na de nsise daada sugbon akiyesi arakunrin yi to wa je ki won pepe elami lo ye o ni wi pe gbogbo igba ti inowo ba tin sele pe a fe se inowo a fe ra nkan kan boya awon mo fe lo won fe sanwo ilewe ti baba won sanwo ilewe a fe ra we a fe ra de ori nkan to kere to je pe awon wo wi pe temi ba ti e wa sanwo ile ti mo sanwo na ti mo san gbogbo owo ti mi o ti di bere wi pe owo iwe ilewe awon omo yi o ya fun mi awon wo wi pe o ye ki obirin yi na ko na wo wi pe daddy yi ti ra ounje sinu ile won ni pe ke sanwo school won ti sanwo school omo yi won wa ni pe ko ra textbook kan tabi o fe se lesson ni ilewe bi pe awon wo wi pe awon o fe so sita ko je latenu awon lo ti jade sugbon awon wo wi pe o ye ko je idunu iyawo awon na lati so pe daddy e ma bi kita e ti sanwo ilewe e tun ti sanwo ile e je kemi na sanwo lesson omo yin tabi omo yi ni won ni pe ko nra kini abi omo fe ra bata omo fe e sa mo awon inawo pepepe to je pe awon mo le nilo ninu ile yato si awon omo gan boye obirin jade o wa sakesi wi pe nkan kan ti tan ninu ile ko wa wo yi pe o tun ti igba ti daddy ba tun to fun wa ni owo arakunrin wa so yi pe ohun to wa n dun ohun ni wi pe bi ohun se nse gbogbo e kaka ki iyawo ohun na ko na gbiyanju ko se ohun to wa sakesi ni pe awon nkan ti ko ti e wa ni tumo ni yo wa ma fi owo titi e ra se alaye mi ye yin bayen awon nkan ti ko ni tumo o le dede lo sinu oja akon

E tu ba mi kesa lara. E tu ba mi so fun ajero. E so fun owarogun aga imo taide. Wi pe eto yen tu ti gori agbagbe. Wi pe eto yen tu tu bere. Wi pe akoto eto yen tu ti se be o ti gbina ya. Nikan ni West Radio 89.3 FM. Irawo lagba. Mo mo wi pe tin reti e. Irawo lagba. Mo mo wi pe ohun le fe gbo. Irawo lagba. Mo mo wi pe ohun le fe je igbaladun e. O ti ya na ni e. Atemi ateyin. Titi dowo alagun merin. Atujo ma se kini ohun funra wa. O de ma loyin ladun. O de ma ni itumo gidi gan.

Ami. Baba isojo ibi. Nje ki se ojo Tuesday ni e. Olorun fa won eyan kan lori ofe. E wo atigba ti baba yi to tin lo gba bo. E wo gba ti King Sunny Ade ti won tin lo gba bo. Olorun ba tin fun won se. Ti won oke ki yen ti wa. Fi igba kokan lo le ri. Chai. Titi da siko ta wa yi. Ti baba yi ba wa lori stage. Eyin gan mama fi le wi pe nkan ju nkan lo. Aye ti bege. Oba deyeye ni itun ogunwusi. Ojaja keji. O ni ti ilu ile ife. Kabiyesi se be. Won gbe bu ile ile jona. Ile gidi ile to ni itumo ti so mo nti dun daada. Won gbe bun ba mi King Sunny Ade gege bi ebun ojo ibi. Chai.

PSK. Mọlápá bo la n lo lónìí. Irawo lagbaleto. Bẹyin ba sese n darapọ mọ wa. Ikanni West Radio le n gbọ. 89.3 FM. Opopona Alaafin Avenue. Oluyole Estate nle Ibadan lawa. Mo ni apa bo la n lo lónìí. A fẹ sọrọ nipa irawo. A fẹ sọrọ nipa agba. A fẹ sọrọ nipa derin kosunu. A fẹ sọrọ nipa awon oludasile ise aderin kosunu gangan. A fẹ sọrọ nipa awon agba. Ni de ise ni leka muludun. Ni di ise theater lorilede Nigeria ti kakiri agbanla ye. Ko si ba se fe soro nipa ise aderin kosunu ta ba ti kokko daruko eni ti mo nsoro nipa eyi a ja si pe ko ti si nkan kan ta npe ni ise aderin kosunu bo se jegele niyan ta leni ti mo nsoro nipa e mo nsoro nipa baba to ti dologbe Moses Olaiya Dejumo so pe eyan mo si baba sala awon ma ye odi oni awon mo millennium wa ma bere elomi a ma wo pe ta lo nje baba sala ta tun ni awon mo baba suwe ama won meni tin je baba sala chai

Oye jamu kini omu sowo waju. Boya lemo wipe Moses Olaiya Dejumo. So pe eyan mo si baba sala lati ilu Ilesha. Mo leni ta bi ni ojo kejidinlogun. Oshu Kanu odun 1936. Baba sala ta nsoro nipa eyi. Oun lawo kan se fun egbagbeje awon adeni posonu. Yala won to ti logbari ti won ti lo abi awon to nlogba lowo lowo

eyi lo je ki baba Salau lo igba iwe e iyan lawon ipinle ariwa orilede wa Nigeria apa ariwa ohun ni won ti se igba iwe.

palemo wipe baba salaronu lati se awon nkan to yato si nkan tawon eyan ti mo tele eyi lo je ki o se idasile egbe alawada kan nigba to dodun 1965 egbe ti baba sala se idasile re yi egbe na kopa ti won si gbegbe roke iyen ninu idije kan ti Western Nigerian Television WNTV ti won se ton se agbekale nigba yen eyi lo fun won lanfani lati bere to apani lerin lori amon maworan laye igba yen boya le mo wi pe nigba to ya egbe ti baba sala se idasile re yi won wa nbo won loruko si awon eyan mo won die die nigba ti won bere si ni se afihan ere won iyen lori television ipa ti baba sala ma nko ninu ere e awon to ba mo baba yi ipa agbalagba to ti feyinti nigba mi baba sala a ma wo sokoto to ti ya tabi eleyi to tobi ju ara lo eti moru ago to ma nlo baba yi ma lo ago awon ago ori tabili dipo ki won lo ago owo gbogbo e na lati le pa awon eyan lenin ni awa gbe gogu igoju fenfe kan bayi ohun ni baba sala ma nlo pe ale mo wi pe nigba to dodun 1982 baba sala ya fimu nla kan eleyi ti won pe akole e ni onumoru eleyi ti olabalogun to se be to dari e

0: mo kí ẹ̀yin tèmi káàkiri àgbáláyé ẹ káàbọ̀ sọ ẹ báwo lórí ìkànnì west radio 89.3 FM gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ pé tó bá ti dago mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ kò sétò míì tó dùn ju ètò sport assembly lọ orúkọ tèmi ò yípadà raymond tánátáná gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ pé aago mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ èmi nìkan kan mo máa ń gbé yín débẹ̀ ẹ wò nírọ̀lẹ́ tèmi èmi àti lọ policy a máa gbé yín débẹ̀ a dẹ̀ ní gbàgbé yín síbẹ̀ id ló ní lámbà yẹn. Ó yá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n kojú Madagascar lọ́wọ́ ẹ wo ọpẹ́lọpẹ́ ìlénìkínà ló gbà wálẹ̀ o ìyẹn ní first half. Ó yá gbogbo ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó wáyé lánàá màá ka gbogbo ẹ̀ sí yín létí àwọn èsì ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn Manchester City Man City ti rúgbó yín o 150 charges ẹ wo wọ́n ti sọ pé Man City jẹ̀bi gbogbo rẹ̀. Orílẹ̀-èdè Brazil wọ́n ba ìwé àwọn paper boys jẹ́ ẹ mọ̀ pé wọ́n kojú orílẹ̀-èdè Australia mo sọ̀rọ̀ friendly match àmì ayò kọ̀ọ̀kan nífẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn parí sí wọ́n torí ẹyọ̀ kan dá padà ńkọ́ ọpẹ́lọpẹ́ agbábọ́ọ̀lù wọn mo sọ̀rọ̀ nípa Ryan. Ó yá pápá àpá orílẹ̀-èdè Germany àti orílẹ̀-èdè Netherlands lánàá ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn lágbára o àmọ́ kó tó di pé mo fún yín láwọn èsì ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yẹn àtàwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tán ń gbá lọ́wọ́ lẹ́ni àtẹ̀lé tó máa wáyé lọ́la ẹ jẹ́ ń gbé lọ pọ́lísì wọlé lọ pọ́lísì kí àwọn ti wá ń lé.
1: Ẹ̀yin tèmi ẹ kúrọ̀ lẹ o a kú àtàárọ̀ àdúgbò mo nígbàgbọ́ pé ní ìdùn fún wa a dẹ̀ kú iṣẹ́ àtòwúrọ̀ èni o wa ẹ̀wọ̀ ẹ ṣe tẹ 10:30 ń gbọ́ wa láti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún ìtítí dàtìkò ẹ ṣe gan ni lọ pọ́lísì ló ń kí yín lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ kúrọ̀lẹ̀ ẹ jókòó ẹ jẹ pọ́kàn yín kẹ mú yúgọ̀t yín kẹ máa fi tẹ̀ síbẹ̀ kẹdẹ̀ máa wo bọ́ọ̀lù nàìjíríà lọ ẹ mọ ọmọ ìlú wa náà ló ń plé adẹ gbúdọ̀ máa support wọn náà ni so ẹ jókòó kẹ máa tẹ́tí léko kẹ máa bá wa lọ a máa gbà sí lára bó bá ṣe ń ṣẹlẹ̀ káàkiri gbogbo àgbáláyé lẹ́ẹ̀kan sí sport assembly la wà lórí ẹ nìkan ní 89.3 FM lọ pọ́lísì ló ń kí ń lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ kúrò ọ̀lẹ́.
0: Ó yá ìkànnì west radio láwà 89.2 FM ó yá ẹmọ̀ ìpẹ́ lè darapọ̀ mọ́ wa ìyẹn lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa tẹ̀bá ti wọ facebook ẹ search fún west radio 893 FM fan page west radio 893 FM fan page tẹ̀bá ti wọ facebook yẹn lọ tẹ̀bá ti tẹ̀kí ní search yẹn ẹ̀kọ́ west radio ẹ̀kọ́ pọ̀ ni ẹ má kọ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ṣe rí 893 FM yẹn ẹ tún máa kàn yẹn pọ̀ ni ẹ wàá kọ fan page pọ̀ lọ́gbọ́n tẹ̀bá ti kọ gbogbo ẹ̀bẹ́ yẹn ẹ máa já sí west radio. Ó yá pápápá àwọn tèmi ti ń gborí wọlé lápá bíbẹ yẹn èèyàn tíṣà adélèrè tẹ́là tèmi fàgbà yìí kẹ́ ó ti wọ facebook lọ ó yá class captain wájọlá ọṣọ erin adéyinka adéolú tó ni àwọn ti arsenal nìyẹn adéolú tó ni oní up gunners inú adéolú ti ń tù sílẹ̀ inú rẹ̀ ń dùn o nígbà tó gbọ́ pé man city ti jẹ̀bi ó mọ̀ pé ó ń bébé kò bèbé ikọ̀ arsenal máa gba premier league kan ẹ wo wọn ò tí ì gbé ìdájọ́ dìde o wọ́n kàṣì sọ pé wọ́n jẹ̀bi ni man city sì láǹfààní láti nígbà tásnà bá ń dun nípa àwọn ọmọ àgbà kan nínú epa yẹn kí lẹ fẹ kí má yù sọ ẹ mọ pé ó ṣeéṣe tó bá yẹ pé ìjìyà kan máa gbé dìde fún wọn nìyẹn ó ṣeéṣe kí má yù náà gba bíi méjì àbí mẹta nu rẹ ẹ wo bó bá ṣe ń lọ lápá bíbẹ á máa ja yín sí stella temi fagbaye kẹ oní good evening chief oracle raymond nigeria playing 1-1 with second half starting now lookman adams are not so much in this. Oya only they are not so much in this game. Thump up to Alex at least. Madagascar they play us. Victor Ayomide Oni. Good evening, Oluaye man. Oluaye man you. Watching you from Oduona up Madrid. Stella Temi Fagbaye ke. Oki law policy lapa bibe yen. Oni law policy of Asna. Trust your day is going well.
1: Yes, my day is going well. Oh, thank you so much. Stella Temi Fagbaye ke.
0: Ó yá ẹgbẹ́ ǹjẹ́ ayín tán Netherlands gbàlejò orílẹ̀-èdè Germany mo sọ nípa UEFA Nations League Group A àmì ayò kọ̀ọ̀kan nífẹsẹ̀yẹsẹ̀ yẹn parí sí ó yá Serbia ńkọ ilé ni Serbia wà Greece fìyà jẹ́ ọmọlé àmì ayò méjì sí ẹyọ kan ó yá orílẹ̀-èdè Norway àti Denmark àmì ayò mẹ́ta sí méjì nífẹsẹ̀yẹsẹ̀ yẹn parí sí o Norway fìyà jẹ́ wọn Portugal gbìyànjú títí àmọ́ kò ju ayò kan sódò lọ àmì ayò kan sódò náà fi lu Wales orílẹ̀-èdè Austria lu Israel àmì ayò mẹ́ta sí ẹyọ kan ó yá Kosovo ńkọ wọ́n lu orílẹ̀-èdè Ireland àmì ayò kan sódò oya mota mota lu andora mole ami ayo meji si eyo kan detanu adolu sestin mole ami ayo meji sodo oya ta ban so league agbajo ile de nigeria o white wash kun califas mo so nipa rivers united oya awon ifese won se friendly to waye lana palestine ami ayo meji meji lota koju new zealand japan lu uruguay ami ayo meta si eyo kan oya south korea fi aje ecuador ami ayo meta sodo china lu madi ami ayo meta sodo uzbekistan o fi ajo rile de iran ami ayo meta si eyo kan oya africa cup of nation qualification ko ivory coast won tu lu ghana won lu ghana ban se man lu ghana ami ayo meji sodo dr congo fi aje equatorial guinea meji sodo ni fese won se yen pari si oya syria lo foru ran le won zimbabwe lo lu won mole ami ayo meta si meji mauritania won lu central africa republic meta si eyo kan namibia fi aje congo ami ayo kan sodo cameroon fa gba won comoros ami ayo meta si eyo kan oya libya nigba tan padanu ami ayo meji sodo lowo won pada wa latẹyin o won so di tutu mo botswana lowo tunisia ta omi le re won koju uganda ami ayo kokan ni fese won se yen pari si oya lo politika to wonu awon ifese won se to waye leni germany ati netherland ami ayo kokan ifese won se yen lagbara pupo ki le ri so si
1: ni we temi game yen ko ya mi lenu pe tori e mo pe rival aye atorun ni won lati bere ojo ti football ti bere ni Netherland ati Germany to ma ti koju ra won bayi e ti mo pe ogun ti gbebon niyan so ko ya mi lenu ara pe awon mejeji won jo ta omi lana tori te ba wo line up won lana e the way ton se ton te to team yen gan e ti mo pe won to the same formation la mejeji jo to ton jo fi bere the same formation lonjo lo so 4-2-3-1 na ni bo awon mejeji jo lo so tori bon ti mo won jo mo wara e ma tun je agbawe pe awon akoni mo gba mejeji na awon ton tun jo ton ikan gbogi na awon mejeji Xabi Hernandez lati orile de Spain ti gbogbo ati mo na ni ati Jurgen Klopp ohun lo soju ohun lo ko Germany sodi so awon mejeji na jo tun koju ra lana so tiki taka ati taka tiki won wa pade lana so bon ta omi ayo kankan ko ya mi lenu rara tori ati mo pe ogun la awon mejeji ma nja nbo gba ton ba ti jo pade ra won
0: oya bo se ri lapa bi beyen niyan oya ka to wonu awon ifese won se to nlo lowo atele to si ma waye leni eje n wonu iroyin lo inu iko Barcelona mo wo lo Rodri ti soro oni se ri ifese won se Madrid derby laarin Atletico ati Real Madrid oni ka ma paro ka so oto oni awon kankan wa ti o ye ko sele ninu ifese won se yen o ye ki record wa fun awon agbabolu iko Atletico Madrid se ri nkan to sele laarin kan inlin agbabolu iko Atletico Madrid o lo ye ko kun rekadio oni amase mo ipe awon adari ayo eyan na lawon won ma nse mistake lekokan e mo ipe ko ye ki yan je excuse fi kan Real Madrid na sebi 38 league games ni o se wa se te wa padanu koju iko Atletico Madrid te wa n pariwo si do igboro aye pe won ti sojoro fun yin o won ti sojoro fun yin o ta ti gba league tan ni melo lati igba ninu 38 games lo policy pelu oro ti Rodri so nipa iko Real Madrid pe won padanu so we iko Atletico Madrid won pariwo pe se bi 38 league games ni pe o se se tan wa n pariwo pelu oro to so yen se o ri so pe league yen si gun pe league si e le e padanu match kan e ti ya n pariwo
1: o kan ti won sori keke ti o lese ni o mo pe ohun na mo kan to nso e mo ohun gan agba wo lohun na ni Spain to de pe ademo ati ma se bon pe Madrid gan fe gbe sinu team won so bo emi ri pe o kan fa won sokoto ni o fe wo nkan to ni ton wo sabe nkan ton se to nse ni tori pe e ma ja gbagbe pe Barcelona to hun soju won awon ti padanu ayo kokan rara whereas Madrid ti padanu ayo meji won ti padanu awon ifese won se meji so o mu won sere ni niwo ete mi pe e si le se o de mo pe di mo ton ba se ngbe ina le Madrid chances wa pe Madrid atun padanu si so iko de mi ri to se ni o te ba wo lori table nsin Barcelona lo lo top lo n gbegbe oroke te ba de tun wo en keji Atletico Madrid o da pe ipo ke kerin abi kanu ni Real Madrid wa lori tabili so o kan tra lati console won be ni o tun gbe na le won pelu owo keji ni ko kan le yen pe ko ma ba ma ronuju so da njo to ba ma pade lori el clasico won le mo pe nkan mi atun sa won so ton ma ti e lose meji e sin pe power e sin pe olorin kan e ba ma lose keta lori yo classico iyen le ma mo pe nkan se yin so emi mo pe ibi ti rodin ti la ti gbe oro e lo niyan
0: lo policy mo soro kan lana yi pe isoro ti Real Madrid ni pe Barcelona lo ngbe pressure le won bi pe kun se pe bi awon o score a lot of goals pe gbogbo kan ti won se nigba ti Ronaldo wa nbe pe sa ta wa yi Madrid na gbiyan ta ba wo ifesewon se tan ti gba awon na score won mi merin won mi meta but nigba tan ba ti pe Barca mi marun iyen gan je pressure fun won pelu oro ti Rodri tu wa so yi se ko se another pressure fun Real Madrid
1: ah pressure ni o tori en to ba ti e niru Barcelona enu league e ogun ko ti mo pogun ti kokko gbebon na sohun lorun tori pe ah Barcelona en so ton te bin gba lai soro ninu press gan lai soro tori inu we iroyin gan ara ton da teyin na ba ri team ton to le o to keru ba eni to hanrun loju orun gan so ni we temi on pressure wa naturally lori Barcelona upon any team Madrid lo kan se ni nika e fi pe pelu gbogbo wo ti Madrid na eru Barcelona o tun si wa nu ninu niwaju won so de fi ona won pe bayi lo se nse ni bi bayi lo se nse awa gongola menu be awa la mo bo se nse so Madrid ni se Barcelona to wa niwaju won yen pressure nla ni
0: oya Barcelona to wa nwaju iko Real Madrid baba la pressure lo je fun won o oya inu iko Real Madrid mo wa Marc Cucurella ti soro o ni ko si aye fun error mo ti e ri gbogbo robo ri bi ta se iyen lati igba ti sa ti bere kete ti break ba ti pari se e ri ko sa aye fun mo o ani lati improve lo to mo pe awon team yen wa connected a n bara wa sese o da bi igba kan ti gbogbo wa n dagba adagba ama lowo ti kete ti break ba ti pari e je ka jawe sobi oya Cucurella lo n gba won yoju oya Rio Ferdinand ti soro o soro o ni se ri league title ti Man City gba iyen lodun 2012 oni Mayu lo to si o dikete to gbo pe Man City ti jebi won ti jebi 150 charges tan fi kan won iyen esun tan fi kan won o oni another Premier League medal to be added to the cabinet Rio Ferdinand lo so be o lori eya irale aye lukara o fi royin lede oni won fun mi ni title kan si o ma fi kun ele to ti gba tele Rio Ferdinand lo gbe royin e jade lo policy oro ti Rio Ferdinand so ta ba wo 2012 yen looto se o ri ba kan pelu bi Man City se gba title yen
1: ma je ka fi ote kun ka tun yo tote ku o league title ti Man City gba lodun yen atato iyo dun ni ori gbogbo ala mo pe titi kan ojo to gbeyin ninu league on ikunmu totun o bo sitosi Man City sese debe ni odun yen e le wa so todun mi o but 2012 yen ka ma kote bo Man City sese debe ni so ton ba ma ti yo anything mi lero pe won fe yo 2012 tori 2012 season yen o ti dun koja ke wa so pe fe fi allegation kan gba trophy yen lowo se go ta gbe ro score last minute yen ni abi se why always me ni ti Balotelli ni abi wo le fe so season yen ti dun koja pe e wa fe gba medal yen lowo Man City ke fe gbe fun team mi e le wa fi me le fi penalty yen mu won lori season mi o but season yen it was straight and clear pe gbogbo won sise bo ye kon sise titi the last minute ti Sergio Aguero to score last goal yen ise yen to ra won Man U ti win ni bi to ye ko ti win on dey do ki game pari ni last minute lori ti Man City Crystal Palace to dey fi din pe
0: Man City QPR
1: QPR
0: rather is bori Sunderland
1: o ti no Sunderland ni ti so on dey say pe o ye ki Man City ti draw o ti gba draw lo ko to din pe last minute pass ti Bodami why always me to file fun Aguero Aguero dey net e so game yen tournament season yen season to tora won ni to balance so won le ye mi o ri pe e fi a fe ba oju profile won je pe won wa na fe yo yen won fe gbe fun Man U
0: o o ya won ni keyboard dari o Ferdinand won ni o ma dunu ju o won lo sese kan ma yo yen fun o o ya mu koja lo sinu iko Barcelona papa julo iko Brazil mo so nipa Rafinha e mo pe Rafinha se bebe o tana fun iko Barcelona o tun tana fun Brazil lowo lowo ifese won se ta gbale ni koju Australia o ma assist le o ta ba nsoro Rafinha o mi awon meji koju iko HA o la assist kan nigba tan koju Atletico Bilbao o tun mi awon fun won o mi meji koju Vallecano o mi meji ko o mi eyokan koju Valencia nigba won gbale jo Feyenoord ko mo soro idije UEFA Champions League o tun mi awon meji fun won won koju Levante o ma assist meji le Racing Santander ko hattrick lo mi be yen won tun koju Sevilla o tun mi hattrick nigba tan tun koju Australia leni ko lanfani ati mi awon ama ko to di pass di 1-1 o lo mu assist yen le o ya lo policy soro lori Rafinha pelu form ti Rafinha wa Ballon d'Or 2027 se kun se pe o ti je ko ye won pe ohun lohun ni
1: ah bo se wa ni ton ba pari season ni ba se duro yi ba se soro nro le yi ah ba en to ma gba lo Rafinha boye niyan boye niyan kon ma lale wu ni tori pe ka ma puro Rafinha ni o wa in the best of form best form e ni si gbogbo career e lo wa ni season te ba se nri to se assist le no lo se net go so ko ya mi lenu ra ni position to wa Ballon d'Or 2027 yen o wa e mo ke mi si mo tin query yen pe clothing ton te se include si even to 2026 gan clothing to se sinu top 30 tori te ba wa on ton wa ni top 30 yen aye Rafinha yo lenu e aye yo lenu bo o wa ku sowo awon to seto Ballon d'Or 2026 yen but 2027 yen Rafinha tin to bi ele already lati jawe olubori lati wa elected as the best player in the world.
0: O ya je ngbanu iko PSG lo Fabian Ruiz o soro lori Ballon d'Or o ni why not o ni to ba je mi ni ma gba o ni e wo mi na emi gba ifeju agbabolu to ku lo ta ba nsoro nipa ife gigba emi ni mo gba ifeju ko sen to gba ife to mi o ya Rodri soro o soro nipa Rafinha o ni ta ba nsoro agbabolu to daju ohun lo o ni Rafinha lo daju nlo o ni mo so fun Rafinha bi pe nigba to wa ninu iko Leeds United agbawa igbe ni o ama nisin o ti wa ni fe si ko ma gba lowo waju o ya Rafinha wa soro o ni looto mi kuku nife ni kuku nife lati ma gbawo waju ni bere ama ni kete ti mu mi awon meji meta emi ti wa nife si o mo ti nife lati ma gbawo waju o ya agbabolu orile de gesi mo so nipa Anthony Gordon o so ti agbabolu iko Barcelona o ni se eri kan ta n gba ni orile de Spain emi oriru re ri o nitori lorile de gesi a da to won lorile de Spain o ta ba soro togetherness ta ba soro ka di bolu mu ka di bolu mu fun iseju marun ka latako ma ri gba lowo wa o lorile de Spain na tin gbaru re o ni ama lorile de gesi a le iseru re laye emi oriri lorile de gesi o Anthony Gordon lo mu royin jade lo policy gba loro ti Anthony Gordon so se ko ni ko bata ba soro English team ohun so o won try lati rate Spanish team ju England team yi pe ta ba so yi pe keyan hold ball keyan hold possession yi pe Spain na ti mo se ju pe ni England pa ohun o experience iru ko be yen ri
1: afiten en ti o ba le ri okan lo ma ni pe nkan ti Anthony Gordon so pe ro lo pa ko si be se fe fi we o kile bi yan o si ni ko le gbona feli ara bo se wa yen to bo ri oro nkan ti o so yen confirm ni tori pe te ba wo Spanish team bo latori club bo lori national team o a play on le knock here 80 touches 50 touches ti opponent o ni fo kan bo o ma play 15 12 touches to score latodo keeper on le ma to pass yen ti player o de ni hot touch ball ju e meji lo ti ball a de fi de inu net opponent nkan ti Anthony Gordon so yen ko si ronu e ara sim te ba gbogbo awon to play lana ton play leni te ba gbe won sira won e mo pe yato wa pe nkan ti Spain fi ju gbogbo wa lo ohun o igimu yen o jina se inu gan ni so ko puro ara pelu nkan to so yen nkan to so yen o wa correct 100% correct ni eni ma da Spain yen mu afi ki o ya ko ya mura sadua ni
0: o ya ni ma da Spain mu ko ya ku fun adura ni o o ya papa paro ile de Germany Jama Musiala Kai Havertz awon ti fi gba igbaradi won le o latara ifarapa ti won ni e mo pe nigba tan kojo ile de Netherlands awon mejeji ni farapa lana o ya ba kan ta ba nsoro ifarapa lori ile de Netherlands mo so nipa Brian Brobbey o na ti fi camp won le latara injury to ni se e wari 9.5 ti mo yu gbe Joshua Zigzi o na pe tan fi ropo re o ya ku ti Romero yo di captain orile de Argentina e mo pe ko se iroyin mo Lionel Messi ti se bye bye won ti se bye bye fun orile de Argentina ni kete to so fun won pe won ti kede ifeyinti o lohun ni gba mo fun orile de Argentina o ya won ti wa kede o won ni agbawo eyin won iyen ku ti Romero to ti fi gba kan je agbawo eyin ko Tottenham to ti darapo mo Atletico Madrid lowo lowo on ni o ma je captain orile de Argentina O ya je npada wa sinu iko Barcelona Rafinha ti soro o ni tintin ni bayi loku iyen lodun 2024 kin fi iko Barcelona le o o ni ope Hansi Flick lai si Hansi Flick ninu iko Barcelona emi o ni je agbabolu iko Barcelona mo o ni fun die yi mo fi ope fun Hansi Flick yo o se ise takutakun o ja mo so fun mi pe ogbeni Rafinha o si ni suru mo ni gbagbo nu re mo ni confidence nu re wo to ba le duro to ba le duro sinu iko Barcelona o ma mi awon lore kore ni o o ni e wa wo se Olorun e wo bi mo se mi awon ni beji bi mo se mi oni beta o ni e wo mo gbe fun jare mo gbe fun Hansi Flick O ya bakan na inu iko Atletico Madrid mo wa Alejandro Grimado o ti soro ni ta ba so nipa Madrid derby o ni se ri awa daju iko Real Madrid a daju iko Real Madrid lo o ni se ri re card ten soro nipa re Kuti Romero ati Bellingham challenge o ni honestly o le mi ori o emi ori o o ni mi ori o ko si je ko si kan to jo mo re card ninu ifese won se yen o ni se ri ti Kangin Lee nko lori Vavade O le mi na o tu ri yen emi o tu ri yen gbogbo eyin te nso pe record ni se bi adari ayo wa lori papa ko si se gbogbo nkan la adari ayo ma ri adari ayo ba ri to ba so pe ko se record o ni normal thing ni now o ma nsele ninu ball afese gba lo policy pelu oro ti Grimado so se afese so pe won wa ni wa ni because gbogbo alawo ifese won se ari awon to deserve record accepted to ba so pe adari ayo pe o le ma ri bọ ko wa ma so pe ko n se record ki lo n try lati so
1: o nje ke mo pe eyan na ni adari ayo na ni so odo ede ni ni koko be fi sinsin so o de ti ri ke o ti ri Madrid nle o de ti fi ke bure si mu lara at least kani ko se pon jawo olubori njo yen ni ko ni lenu oro sugbon en to ba ti en to ba ti en to ba score na lo yin o ma n gbe fe fun oyin bo kin so fun fe ni to try en to jawo olubori lo ma sanwo ore fun so awon ti win na ni e so o lenu o leto lati ma ti bo Madrid lara tori pe won ti jawo olubori adari ayo ori gbogbo awon kan to so yen na ni won o de ri na ni yen e je ka bo sori next page iyen ti lo na ni yen
0: o ya won ni yen ti lo ni yen o won le yan lolufe Real Madrid e gboju nbe o o ya kukurela o ni seri ta ba nsoro Ballon d'Or o ni Kylian Mbappe ati Lamine Yamal o la won mejeji yen awon mejeji na ma ja fun Ballon d'Or o ya papapa mo tu kuro lapa bibe yen Inu iko Real Madrid mo si wa Dean Huijsen ti soro o ni se ri World Cup temi o lanfani ati lo o lo dun mi gan o dun mi gan gidi ama ko si nkan ti mo le se nitori awon agbabo to gbagba sun lo ye won po sinu iko rile de Spain ama se ri World Cup to tun ma waye emi ma gbianju ni sa gbogbo ipa mi lati tele won lo o ya papapa mo tu kuro o dorile de Nigeria ifese won se tun lo lowo lorile de Nigeria Nigeria tin tabion bi o ti di ami ayo meji si eyo kan e mo pe comeback niyan e mo kan kokko mi awon rile de Nigeria Nigeria ti wa da pada won da kini pada o di 1-1 won tun da keji pada o di 2-1 lowo lowo ifese won se yen o ti wo 69 minutes Nigeria 2 Madagascar 1 e wo mo ma loju oja e mo pe ipolowo oja lagumu owo tin ba pada de in wa gbe

0: ni pe won agba 1-1 pelu Mozambique ninu game yen pe won se do ka so okay ta lon lo won lo ba Mozambique nle ni but ko fe je be na pe ko a je ru Mozambique yen lo ba iru Senegal ta omi sugbon tun wa tun ida keji e na tun wa ni pe o tun fi han pe ball alafesegba lorile ede Africa o ti jawe sobi si o tun ti gbera tori pe iru Mozambique yen tokun ile balen pe okay ohun le ni ohun le play 1-1 lati first half to de gba 1-1 yen kon le pelu Senegal o tun mo sin pe awon gan won ti jawe sobi awon gan won so mode kekere mo ninu oro ball alafesegba lorile lorile ede Africa so ni wo temi Senegal gbiyanju ti won ni mo Mozambique lo mo nkan to n wa se pe oko sere Moscow mo awon wa sere mo ile la won wa yi e de tun le wa e le wa boju awon je nile so won de joko lori won awon yen titi tami ayo ti game fi pari so Mozambique lo jawe lo sise won bi ise to ron mo pe bawon ba ti eno yin ko wa nse bi pe ke wa sile wa te wa te wa loju mole so Mozambique le mi gbe mo gboriyin fun ki se Senegal
1: okay ka gba be wonu ifese won se laarin Tanzania ati Guinea Bissau Tanzania wa lara orilede to ma gba lejo AFCON won ti padanu ile ami ayo meji sodo Guinea Bissau lo lu won mole se won ma ni good outing pelu performance ta rin lati orilede Tanzania
0: ati le fiyen so pe boya out won ma ni good outing abi pe boya ma fi di remi ton ba ton ti ifese won se gangan ba de oju e sugbon ni to wa nle yi na a gidni visa o kan fi won wo na ni pe egbe isuko ni yan ni pe te ba ro pe to re ife gbalejo ife se so awo mo yan ri awo ran yan se e ba ti as long as e ba ti wo bata sese awa ready lati na yin ni goal ton ti score lati 33rd minute first goal ton score Franculino to ti score first goal then no the 58th minute Balde ohun na score keji on le joko le lori pe wo awo mole awo mo bi awo lo wa loketa abi awa la wa loketa abi wo lo wa le ti wa ni pe a fe mu 3 points a de fe fi ya je yin won de fi won Tanzania so Tanzania nsin lo ma tun lo tun se se lo ma lo tun ra mu lati ma tun fi di re mi mo ninu ball alafesegba ni to ton tun fe kese bo ton ma tun gba ni to nlo ni owo yi sugbon pon fe host ni a le fe le se assessment won won le wa lo se ewon ko ma advantage ma tun wa na Africa lo n pe bi ki n se Europe rara won ma advantage ma wa so sugbon bi ti eto wa nle yi ta ba ni ka wo itan se ni against Guinea Bissau yi ko si bi kankan ton lo sugbon ko se a tun le fi ele na tun fi se apere nkan to ma se won lojo waju
1: oya ola le fe le sapere nkan to ma se won lojo waju ifese won se tun lo laarin ile ede Georgia ati Northern Ireland won ti gba 85 minutes odo na ngba lapa bi be se wa ri Armenia 89 minute play Armenia n lu Latvia lowo ami ayo meji sodo oya orile ede Nigeria nko won ti wo 87 minutes Nigeria lo si n leke o ami ayo meji si eyo kan o ni ifese won se yen lo lowo oya lo policy je atenubo awon ifese won se to ma waye leni mo so saju pe 745 Italy ma kojo ile de Belgium bo ni fese won se yin se ma lo
0: Italy ni ko mura tori e mo pe o dan pe egungun won ti lu wo laarin awon igba kan ti won fi raye lo tournament ti won qualify ton ri nkan kan se to pe gbogbo won kan sa bata lo nse ni ilu won baton ti raye lo tournament kankan sugbon sin Belgium e mo pa awon Belgium o ti ni awon golden era won o ti lo sugbon awon erun kan si kunu e ton si ni gold die die lori on de mo pe won fe fi Italy se apejuwe pe kan le fona won pe ko ti tan lara tawon o iya ti Italy si ma nje o si wa nle to ni wo etemi mo pe Belgium a fe lo si Italo lati lo fi han won ni sugbon wa ku so wo Italo lati se pe oke o awon iya to je awon lati ibere lati to tin je awon lenu jo meta pe awon fe fi owo e awon fe wo owo e bole la lo ni soju Belgium sugbon emi ma mo nigbagbon pe game yen o ma dun gan o ma dun o ma laarin gan laarin Italy ati Belgium ko so oni ya mi lenu ton ba ta omi o ki Belgium ko jawe olubori
1: oya lo sese ki Belgium jawe olubori ifese won se akoko fun oluko ni Zinedine Zidane gege bi oluko ni agbojo rile de France won ma koju rile de Turkey lo policy bo lu ifese won se n se ma lo
0: game yen ma ifese won se ma o ma leti kegan e ma gbagbe npe Turkey o mo bo se n ba France o le dun ba kan leti o sugbon at least ni won ton gba ni ton gba keyin le meji ton gba keyin at least ninu 6 point 4 point ni Turkey di lara France on gba 2-0 kan ti Turkey na won on de gba 1-1 kan so ta ba ni ka fi yen se akawe nkan to nsele a ni pe Turkey ma on your upper hand on ni upper hand lori France but that tun le fi yen se tori pe ile ti ta si die 2019 record ni mo so yen igbon 2026 la de la de wa yin sin a de mo gbogbo awon agbabolu ti sanko sanko ti France ko dani so ni wo etemi game yi o ma lun o ma larinrin gan larin Turkey ati orilede France bo mo mo pe o ma to ra won o sese ki France to ta we olubori lori Turkey lowo yi
1: oya o sese ki France jawe olubori ifese won se to ma waye lola ta ba nsoro UEFA Nations League won so nipa group A oya check to ba di 745 lola won ma gbalejo Croatia orilede Gesi orilede England won ma koju orilede Spain 745 ni fese won se yen na oya ta ba so Slovenia iyen lago meji osan lola won so nipa UEFA Nations League group B won ma koju orilede Scotland North Macedonia ati Switzerland iyen 745 oya Nations League group C San Marino ati Finland Albania ati Belarus 745 ni fese won se yen o ya ta ba nsoro group 3 nko Faroe Island ohun ati Kazakhstan o ya Slovakia ati Moldova iyen ni 745 Bulgaria ati Luxembourg lagu marun lola Iceland ohun ati Estonia lagu marun bakan na o ya league agojo orilede Nigeria o ya Sporting Lagos won ma koju Barao iyen lagu merin lola o ya lo political to wonu transfer gist ifese won se laarin England ati Spain awon agbabolu orilede England bi marun lo ti pull out pa won oni gba tara ifarapa awon Declan Rice ko Palma ko bi Minu Marcus Rashford seyan oni fa back won oni baja kule pade tan ba koju orilede Spain
0: well e ma ja gbagbe pe England lo wa nile sugbon Spain yen je team kan ti ko mo le ko mo ta ko si bi ti o ti le pun yan ni gbati
1: o ma ni we lawon
0: awon omo pe le kan le wo kan lo nile lori tan ba bere tikita ka won ko ron pe ekule baba mi lele iya o to ya ni lo ni ko ni da fun baba eni to ba na e so lori oro Spain yen won fa mi ri pe won fa fi won gbe wuro si oju England ni tan ni game tan fe gba lo lai tori te ba ti wo team ti awon Spain yen ko bo awon omo yen te gan ni he awon omo yen ki sinu nkan de ki se ti sera go won so mi ni wo temi emi o ri pe England ma o ma ri nkan kan se koju Spain lola okan ma gbiyanju na ni sugbon mo ri Spain ni pe Spain mo bo se ma mu si won lara bo se tin se bo sala latẹyin tele
1: oja Spain ma mu si won lara eje n gba be n wo transfer gist lo eje n fun yin lawon transfer gist to wa nle oya Chelsea ti soro won ni se ri Alex Scott agbo wa rin ko Bournemouth won ni ni kete to ba di January transfer window to ba se se pe Bournemouth ti fe ta won lawon lawon ma leke lara won to to le o ni pe a fe ra Alex Scott o aba ni ra Alex Scott won ni awon ma wa available iyen ti Alex Scott na ba wa available oya Bayern Munich awon na tin wo January won ni se ri Dani Olmo ninu Barcelona won ni ko le ko ju 60 million euro to ba se se pe ma wa available bakan na won lawon ma gbe 60 million euro lo gba Barcelona lati gbe Dani Olmo oya England midfielder Jude Bellingham o ma fese re loju si o iyen ninu iko Real Madrid latara pe ko ma ba darapo mo iko Manchester City oya bakan na Chelsea o duro nbe o bakan na iko Tottenham ati Newcastle won ti nwoye o won ni agbowo eyin ko Atalanta Giorgio Scavini 22 years old pere ni awon meteta iko Chelsea iko Newcastle ati iko Tottenham won ti fi bombastic side eye won fi wo Giorgio Scavini oya agbabolu iko Chelsea tan ya Aston Villa mo so nipa Alejandro Garnacho o sese ko fi ko Aston Villa sile o iyan to ba de January nitori awon iko kan lati inu idije Spanish La Liga won ti foju wo pe bi awon ma gbe o oya je ma fe le se lo oya Abdulkadir Kushanov agbo weyin iko Manchester City iko Chelsea awon tin foju wo ipo osese ka won gbe o sese ka won gbe wa sinu iko won oya to ba di ola lago mokan abo iyen lago kan abo san ola e darapo mo mi o e darapo mi ta ba so weekend total sport iyen ni ikoni West Radio 89.3 FM lo policy ka to ma lo ki awon ara le
0: eyin temi e se gan tese ti se gbo wa le ni o ti se ti gbo wa ko ni don ten na o le lori mo ni gbagbo pe nu idun pelu itagba ti yin la le ni o atuma ode yi atuma wa bi bayi lola o eyin ta ba le ni ina la ma ba lola a ni yo sonu bi a ni kudanu bi elubo lo policy lo kin le kan si pe o dabo
1: oja latapa bi be yen orile je Nigeria won ti bori orile je Madagascar won ti fi ya je orile je Madagascar ami ayo meji si eyo kan leni kina lomi akoko nzo lomi elekeji tu wa ni fese won se yen pari si lapa bibe yen oya yin temi te darapo mo mi loni lori Facebook Jola Osho Erin Adeyinka Ade Olutoni Stella temi fagba yike oya papapa mo ki yin o eyin te ngbo wa le te lafani ati pe wole gbogbo yin mo ki oruko temi o yipada Raymond tanatana o dabo

Eka leo, akojọpọ iroyin ile wa lo nde se ti gbọ yin lati ikanni kanga gbọmọgbẹ Welsh Radio 89.3 FM ti akale si opopona Laafin Avenue Oluyole Estate Ibadan. Oye Ọlọrun Adegoke loniroyin yin saju egbon awọn koko to wa ninu iroyin na. Orilede Nigeria Germany won tin soro eleyi to jinle lori irin ati ifiranṣẹ imọ ẹrọ. Aba si wipe Tinubu yo fi aba ofin ranse fun oro to ni se pelu tawon obirin. Se ti ma wipe Nigeria ti re koja akoko isoro ati idojuko alagbara. O si tin wo ona dagbasoke leiti oduro sinsin. Wike yo ma lewaju ipolongo atun di ibo atunyan sipo Tinubu lodun 2027 ni olu lewa FCT. Ni bayi egbo iroyin na lekunrere. Ijoba apapọ ti fi kun akitiyan won lati se igba wole imero German ati idokowo seka ile ise rin lorilede Nigeria pelu afojusun eleyi to da lori ipese won alumoni inu ile awon ile ise ohun elo imero ati mimo idagbasoke bawon ile ise ibile alakoso fun oro igbelaruge rin eni ti se so haibo how do o foro lede ni akoko to ngba lejo igbimo asoju German. Eyi ti Charles Ona lewaju won wa si olu ile ise ijoba eleyi ti o wa nilu Abuja Audu wa foro lede ninu ate jade latodo olori ile ise ijoba fun igberoyin sita eni ti se ijoma hopia loni ojo eti dimo pelu itoka si nipa bi igbesi ogun bo ti se ni se pelu ajo soro to wa nile tele laarin orilede Nigeria ti ilu Germany. Eyi ti won so di idokowo ati ajosepo lori oro to ni se pelu ile ise. Alukoro ile asoju sofin Tajudeen Abasi on lo ti foro lede lori bi are Bola Tinubu ti se seto lati fi aba ofin alase sowo si ile asofin agba orilede yi fun aye pataki awon obirin ati awon eniyan to ba ni ipe nija ninu igbimo asofin ti ijoba apapo ati ti ipinle. O foro na lede nilu Abuja nibi eto kan eleyi to waye ni Ibuola fun asiwaju ati oga agba ile ise alukoro yi to moju to ibare ni soro eni ti se ojogbon Justin Green aba si soro lori bi aba ofin ohun bi o ti se dasile afikun ijoko nile asofin fa won ogun mejeje ohun ti o si koja ijoko awon eniyan ti won dibo yan sipo nikan Tonti apejuwe igbese na gege bi idasi eleyi to se pataki lori ijoko ni ile asofin agba to je ti elekewa ru e igba keje are Kazim Shettima lo ti salaye oro lori wipe orilede Nigeria ti re koja akoko eleyi to lagbara ninu akitiyan atunto oro aje ati wipe ati wa lona ti imuduro sisin idagbasoke be loro awon omo orilede Nigeria to wa ni oke okun lati satileyin ati iranwo fun ijoba are Bola Tinubu pelu idoko won ninu orilede yi se ti ma wa soro hun di mimo lakoko iforo gbero eleyi to waye ni bi apero pelu Nigeria ni orilede America yun ni ile ti Nigeria to wa nilu New York nibe ipade apero ajo sokan agbaye igba kejare ohun o toka si wipe awon nkan ti nroke ninu isura ipamo okere ti Nigeria to je wipe o ti le ni bilionu 5.25 owo le okere dola to nti akosile idagbasoke oro aje eleyi ti o ti to ida 4 o le 5.50 labe atunto oro aje ijoba to wa lode yi o wa te waju nu alaye re lori bi igbese atunse oro aje ohun bo ti se je nipasẹ idasi ninu eto eko itoju ilera imero ati science to fi mo ise ogbin pelu idasi nipa aye to to lati ba mu idokowo wole si orilede wa yi ajo olominira to nri si oro eto odibo lorilede yi na ti bere si ni se igbejade sita ero omo otelemuye igbalode AI lati kefe awon kude ati asise eleyi to ba wa ninu eto odibo saju akoko igbejade asekagbe si dibo alaga ajo na ojogbon du asamu petan osiso loju oro ohun nibi apero awon olusatojopo ati atunto to fi mo atunko atunse iroyin eleyi to waye nilu Enugu pelu ikilo to nse nipa bi agbelero iroyin nipa lilo imo igbalode ohun bo ti se le hale mo igboya ilu ninu eto odibo ti gbogbogbo todun 2027
alaga ajo na ṣatẹnumọ oro lori bi AI ko se le ropo eniyan ati wipe gbogbo esidibo eleyi ti won ba n gbe ta ni o mo je yewo fini fini nipasẹ awon eniyan ti o mo mojuto Olu DJ dupo are nu egbe oselu olowo bowo ADC eni ti se Atiku Abubakar olo ti buwo lu igbimo ipolongo egbe ati igbimo alamojuto ipolongo are ninu oro to jade ni ojobo oludari fun ibara eni soro ti igbimo ipolongo ijoba apapo egbe oselu ADC eni ti se Frank Shahibu o soro lori alakale won ile to wa nle to ni se pelu nkan tawon mo orilede Nigeria ndoju ko to si da lori oro aje to wa lode yi Igbimo ipolongo na ni eni ti o je alaga won ni won fo ko re lede gege bi Kazim Ibrahim Imam eni to je oluseto oselu to si ni opolopo iriri ninu oselu orilede yi bakan na gomina ipinle Kaduna teleri ati alakoso teleri fun olulewa FCT yun eni ti se Nazir Erufai oni o joko gege bi igbakeje alaga na Ijoba ipinle Anambra ti fi akojopo iwe ajesile owo osu awon osise lede eyi to je 300 million oleni meta leni ogota to fi mawo osise feyinti meje ni le ise ajo ijoba ipinle ohun latari bi gomina teleri ni ipinle na Peter Obi bo ti se nduro lori wipe ohun ko fi gbese kankan sile leyin ti ohun fi po sile ni ipinle ohun Akojopo iwe na eyi ti won pin soju opo ayelujara to waye nipasẹ ile ise igberoyin sita ipinle na ati oju opo to ni ibasepo pelu ijoba ipinle ohun igbese na o lo je gege bi lara idahun si oro obi lori wipe ohun o fi igbese kankan side leyin to n se ijoba odun mejo ohun pari akosile na oni ojo keji le ni ogun osu karun odun 2025 lori eyi ti olori osise ti tele to buwodu ati iwe adehun lati yanju gbese na nipasẹ laarin ijoba ati egbe opfer gege bi iwe na se fi lede ijoba seto lati san ipele keji owo ohun to je million odunrun o le ni meta le ni ogota naira ninu odun 2026 gege bi lara adehun to ni se pelu yiyanju ajesile gbese owo osu eyi to ni se pelu ile ise omi ti ipinle Anambra ati ile ise to n ri si oro abo ayika ni ipinle ohun kan na alakoso olulewa FCT eni ti se Yezom Wike lo ti kede eto lati se ifilole to fi mo lati lewaju ipolongo nilu Abuja ati ipinle Rivers fun atundi ibo atuyan sipo leekan si are Bola Tinubu Wike foro na lede loni nilu Abuja leyin to sabewo si ise akanse ona onibeji opopona kuje si gwagwalada ile ti n lo lowo o wa fikun oro re wipe ohun yo lewaju ninu akitiyan ipolongo na ni olule ori onu ilu orilede yi ati igbese nipa bi o se mu eto atuyan sipo ohun lo si ipinle ti e gangan ni Rivers o tun kede eto lori bi awon alatileyin bi won ti se n gbaradi fun ipolongo ohun ni akoko to n soro wike salaye nipa bi ise akanse idagbasoke to se pataki eleyi to toka si bi yo ti se je ohun elo lati fi wako atileyin idibo ni olu ile wa FCT be lo tun wa se ikodanu esun eyi toro mo sise magomago yowu ninu eto idibo Eji lopin akojopo iroyin lewa fun ti ale oni sugbon kin to ma lo egbon awon koko to wa ninu iroyin na le akan si Ijoba apapo ti fi kun atikitiyan won lati se igbawole imero German ati idokowo seka ile ise rin ni Nigeria pelu afojusun to da lori ipese won alumoni inu ile awon ile ise ohun elo imero ati mimu idagbasoke bawon ile ise ibile alukoro ile asoju sofin Tajudeen Abbas lo ti foro lede lori bi are Bola Tinubu bo ti se seto lati fi aba ofin alase sowo si ile asofin agba orilede yi fun aye pataki tawon obirin to n tawon eniyan to ba ni ipenija ninu igbimo asofin ti ijoba apapo ni oto n ti ipinle
Igbákejì Ààrẹ Kazeem Shettima ló ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ lórí wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti kọjá àkókò tó lágbára nínú akitiyan àtúntò ọrọ̀ ajé àti wípé a ti wà lọ́nà ti ìmúdúróṣinṣin ìdàgbàsókè. Ó wá rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó wà ní òkè òkun láti ṣàtìlẹ́yìn àti ìrànwọ́ fún ìjọba Ààrẹ Bọ́lá Tinubu pẹ̀lú ìdókòwò wọn nínú orílẹ̀-èdè yìí. Olùdíje dupò ààrẹ ẹnu ẹgbẹ́ òṣèlú ọlọ́wọ́ bọ̀wọ̀ ADC ẹni tí ṣe Atiku Abubakar ló ti buwọ́lu ìgbìmọ̀ ìpolongo ẹgbẹ́ àti ìgbìmọ̀ alámòjútó ìpolongo ààrẹ. Alákòóso olúlẹ̀wà FCT Yesom Wike ló ti kéde ètò láti ṣe ìfilọ́lẹ̀ tó fi mọ́ láti léwájú ìpolongo nílùú Abuja àti ìpínlẹ̀ Rivers fún àtúnyàn sípò nípa ìdìbò lẹ́ẹ̀kan sí fún Ààrẹ Bọ́lá Tinubu. Èyí ló pin àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa fún ti alẹ́ òní. Àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn náà ló wáyé látọwọ́ Kúnlé Olówù. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó ayélujára wa gbogbo Wells Radio 893. Bákan náà ẹ bá wa nífẹ̀ẹ́ kẹ́ ẹ sì bá wa pin káàkiri lójú òpó Facebook wa Wells Radio 893 FM fanpage lórí ìtàkùn àgbáyé www.wellsradio893.com. Fún ìròyìn eléyìí tó bá ṣojú yín tí ẹ fẹ́ kàn sí wa lórí ẹ lè kàn sí kulu ìkóròyìn jọpọ̀ wa lórí nọ́mbà yìí 091-689-3200. Oyè Ọlọ́run Adégòkè lóníròyìn yín. Ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa, Ọlọ́run yóò bùkún fún yín. Oòrùn ayọ̀ láòsùn.

Sandy. To ye pe ni bi iyan de ni bi eye o nde lasiko ba laafi ajago ajago daomi o kogun jalu kan lu weme ti bo kogun jalu yi ibi bi ilu kereje kan ni o. O wa ni bo la se juwe re un bi ila orun ariwa alada ni ilu kekere weme yi wa nigba da omi kogun jalu yi oba ti nbe lapere ngba na ati gbogbo awon mo re oyo ile ina sawa won sawa soyo ko abu ara won lati fori ara won pamo ni won sawa soyo ni oga o ni ba sawa soyo ni lo yo na kwa lo ba won gbesan lodun 1730 lara daomi kogun wo daomi na ngba na emeji ni ni tan je oye wa pe oyo o ya wo daomi o da je pe daomi gan won damo won gba oyo loga re pe ngba na won bere si ni san awon owo kan lodo odun oyo fo ala fi ngba na lati da omi lohun ke le mo ipo leti alaafi ajagbo to gbe ipo oba si ngba na ise awon oba ti o mo lo pati abi ti o mo da soro osilu kiri o gbera re soke gbogbo awon nkan to nse ti o mu iya teye ba ori ite ba ilu re ni nigba to ba be lapere afin alaafin loyo o wa di ebe ta le pe ni state house bi asoro kiun fun gbogbo le yoruba e pe ibe lagbara ti n wa ibe ni lase ti n wa e pe opolopo awon ti o pada joba lomo bakunrin won mo to mu eko ati ise lati be ajise bi oyo la ri ni toto o oyo ise bi ba be ni kokan kamo pa kamo wo ko ma ba bo lati ko ba laafi ajagbo oyo wa loke tente to de je pe gbo kaakiri gbogbo agbala aye na ti damo boba hun bo se wa se ngba na o n ya gbogbo awon eyan lenu de sin pe bo se ya asiko agbara ohun ti gbogbo e de lo melo melo de gbogbo le adulawo kini ohun o yi mo n ya awon eyan lenu ogbon to da ona wo lo gba

0: Calé, baba, meu.
1: É coleção.
0: É manchão.
1: É puxa, não.
0: Olha, não, show, coi, olha, tem que ir, ô.
1: No ato barulho, no comi.
0: É chão, latibo.
1: Latiba, dambina, né?
0: Yo, yo, yo, baba, e vai, dance.
1: Olha, tima, e sonha. Pé, a ula, uó. O conai, pela uma soja. Iro kata kata ni I'm sorry that's a iro kata kata
0: bi oju ta won fi wo ni eyin e kan safikun ti yin mo ta wo
1: bo ta ti aso ja te ko ba eh
0: an gbon yo baba
1: awlo ti wa le won lori tree label fe loni won said that 1963 it should be there. I will lower, not send, I will lower, not see prison, or three label felony.
0: Okay.
1: 1963. I'm 75 years old now.
0: Yes, sir. You? Me now, 92.
1: So, 1963. My jail, I will lower, not lost it. After that, me, soldier, what take over?
0: I go ye baba pe awo lowo o lowo ninu edite gbajoba
1: o no awo lowo o lowo family ko pa gbajoba o never the only thing I want to correct
0: ashun ashun baba
1: ashe
0: baba roja ashe o ashe o
1: yes sir
0: inu mi dun pe awon lopolo pipe lawon mo ko tira lori eto yi ashe Asale, ton jo kan gbogbo eyin baba yi lewa nbe o. Ta wa fun awon omo nitan. Onigaru ko mo so tan ti e. A so tan agbole nikokan, a so gbogbo e. E je apopo tan. A n ku lowo asale tan. E pe a so tan ti le o fi mo. Awon jo opo o si wa n sisi le. 0916 893-1000. Ito bodo pare o. Do we ni ba bayi. O ba wantan temo. E mo mu lorun. Ta ba kokini on ne oro. Ta ba fi romande. Iro oro be yo paru ni. Ino fi mu. Mu mi kwa lua rubu ara sokwere. Mo gbọdọ mo mu tan wa fawon iwe eyin na awon tan to ba wa lowo yin e le pe baba onitan leyin eto ah baba onitan itan be mo ni o to mo fe ko so fawon yin ka ba me mo ka le
1: o jare e se mi a na o
0: a ga loke
1: a ga sa jo ni ti
0: e dupo lowo oju ko ba hun ke fe nu kan dupo ngba na
1: Amen.
0: Ye pa ri baba aga lokiri o pe boya won ti ma won ton fun lebun iro o iro o ah yi won ri o ngba ri mi gan won le arugbo kuje kuje kan la won reti awa na dagba sinu e ba ja ti leyin feto itawon akoni Enitan tefe ka mu wa lori eto itawon akoni. Itan lu yin, itan gbole yin, itan sele te mo nipa re. Tefe ka so. Itawon obi yin, itara yin ge pe mi kini yin, akoni gan le mi na.